0: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag, ana sa Biblia.
1: We interrupt this program to bring you the results of listener's choice. If you'd like to hear your song selections, go to the Listener's Choice tab in the Anchor app. Select three songs that you like added to the ballot. Then vote on yours and other song selections. You may vote for up to five songs. And here are the latest results.
2: Listening to the Anchor Radio, request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
3: I'm Early Roshana, and I'm glad you're listening with me to the Anchor Radio, Dumaguete.

0: This is Pastor Danny Templado of Keyot Independent Bible Baptist Church, and you are listening to 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, your station for Christ-centered music, Bible preaching, and spiritual encouragement. Standing firm on the truth of God's Word, may this broadcast be a blessing and encouragement to your heart today.
1: Good evening, faithful and solid listeners. Welcome sa atong program once again, Live Listener Request, only here sa Pinaka the Best, your radio station in town, 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, and this is Elmer Rushana, one of your hosts for tonight's program nato, and we are again excited nga maka-play sa inyo ng mga paboritong musika here sa at on the station this evening. And thank you to all of our listeners nga naka-tune in this time and sa pag-send in sa inyohan ng mga song requests. We hope to be a blessing sa inyohan, and again, salamat sa pag-tune in na po kaning oras sa pagpaminaw sa mga nindot ng musika available here sa 101.7. And sa mga bago na itong listeners, dira, welcome po sa itong program, and you too are invited to participate by sending in your song request. But to do that, you need to download first the free Anchor Radio app sa imong nga device. And so kung naka smartphone dira karon nga ginakaptan, Android man na or iPhone, adto lang ka sa imong nga web browser, and just type in this address sa pag-install sa aning app, and simple lang kayo. Here's the address: ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register using your Google account. That way nga madungagan pa jud og access, kaog access sa mga dugang pang features sa nga app, and for sure nga maka-benefit ka and ma-bless ka ng app. So encourage ta kang mo take sa time sa pag download and install, and also ayog kalimot sa pag-send in sa imong nga song request this evening para usapod ka sa maalagaran namo this evening. Again, we look forward to having a melodious hour with you. And so, sa wala lang, let's start this program sa pag-uminaw sa unang song request. Gikan ni Faith de Movil, here's Paul and Rachel Veach with the song, My Life is Yours to Control.

And that was Ron and Shelley Hamilton with the song Open Our Eyes. And I hope nga so far na bless mo sa mga musika nga na play na to here sa to nga station this evening. Again, thank you to all of our listeners and welcome to live listener request. Thank you sa inyong time. And sa mga bago lang nakatunin, welcome kayo mga musendin sa inyo ng mga song request kay bago lang ta nag-start sa to nga program. And I think napatay enough nga time jud sa pag-play sa inyo ng mga song requests. And so kung ka-plano ka dara nga masendin ng song requests, just use the free Anchor Radio app sa pagpabalo na

0: If God is your creator, what is the reason why He created you? We took to the street to ask people what they thought about God's purpose for their life.
1: So for me, ang purpose ni God nga gibutan ko diri sa kalibutan is to praise mo, spread the word of God, and of course to maybe achieve a certain goal to ourselves and maybe to my beloved friends or families.
2: I believe that I am a God's creation. If ako, at least I believe nga akong gibuhat nga wa po ko nakapasakit sa ubang tawo, then ako ra pong gikuan gipakita kung unsa jud ko.
3: Ironically, wala ko kabaloon sa jud akong purpose, but samtang nga gipakabuhi pa ko niya karon, I know nga na siya ka ng plano nako, na siya plano sa kadaghan nga ako and times ko nga gapray para niya nga makasulod ko sa nursing, na siya way nga dili jud ti katugutan dira ka masulod kay murag na siya other purpose pa nga yata.
4: Ako purpose pa na ako dili sir kay na siya yata na ako mission para ako i-complete.
5: Wala akong kabloon sa akong purpose diri. Basin ko an kanang there are times nga daghan man po kong kanang circle of friends ingon ana man good, then daghan silang problems ingon ana, then I'm here to help them, to comfort them if unsay ilang problem na ako pirmi ingon ana bab. Maybe ingon ana jud akong purpose diri sa earth.
6: Kanang gitaan ko ni God og chance nga mapunta diri sa earth is because para silbi mahimo kong instrument para ma-share na ko iyahong words and para sa na ako'y matabangan nga tao.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.